0: Quant?
1: Fire.
0: Network yeli to twirl.
1: Network petia bear.
0: What come to order? Kiha wa kwa lekwa no no.
1: Again, ti ti winyere do mom.
0: Ti winyere come to wara nyimda kiha wa do kwa le paatwal.
1: Okay, the network no petia bear. Eta no ba o mere ni ko pere ni ro ano ywa ane no mio network do pieni ana pro ba pe undu shu tambe ti ni no ready a pa ye diko mene a ti a be pe man ti mi a ri se do a pa no wa ti ti chak a send wa ti ti chak a send ti Spent or one, your check list, your back time, one of the headquarters, where send the money. Send the money to your county commander, PCU. Ask another PCU. One of the commission is assembly. One of the video is better than a bishop one, a bishop only, to go a member bishop, let PCU abide. Care kere care oba mi o wardi ma kru ko pere e radio apach ci a bichel bichu wan ya ko ko gar e radio apach kan tinini oba da ko mia gina miro anwa kedu tele ko kedu danisa ko wa pcu danisa oba ya ti kere tendi no yo amal Saya kau nyuji Amerik, kami nyuji Amerikan, abai nak keret. Kerana kau nyuji saya cakap apa, abai nak tu, saya kau nyeret. Kami perlu kesian cabit, mau cakap lagu Mario, cakap cawa beach. Eka lagu macam ada, mau cakap cawa bor. Kau cakap kerana lagu macam beach, kami mau tini, kami. Yo pedi pa kujo ya kudiku ni na hatawa adek no biku reka do yumi cha adek dewa tikara kwa medo kwa tikari wa kupeho ni kuna kwa cha adek na cha mwen no kupoe ba adeto oba ame ni imote kwa njipanwa ibuka wen wen chora pire uya liyo buye malu
2: Umulo buko amangin ubera tehere
1: ni mandum genu beru ti gere keda timbe ibini chin jo manu ko pira en genu tek u karna ko go ko nyu binu mi yu alogi aderie mu giu ko filogoni yenana nyu ni ngata me yini lamme winyu beru dana winyu do ngata me yini chiru nu da u chiru u do me mo karcel keru do me media sai cha ku wor ki ki toro kun da u teru lim metie yero wor bang bala o te ti te ko pa me bala o sha gidire en te ko bigini a chodo tim ko e burlu kan ana binu bi u ko kita me ruo u ko bu ke da o lo de mo dan te be ro bang bala ki toro o ba te bi ro bang bala te pe ni ni jo america a te ba ni e bala pe ko ko ba ni bala wota jipwa na mopera ba me mo ele mo sa ko ba un ko mo ni me ba pro ko o bi ni siri u mu lo bu ko timbe bi ni chien jo no ru ko pira ko unyo bi no mi yo alueñi alueñi ba bu bo mi yo bi no mi yo alueñi ke ti a de bien mo yo ko o ba de ko bi bala mi yingir mo bi no wot ke ti mom dai bi ni chien mi jo no ru ken giru ber jo a me do a mi unyo ko bala mi ke ya o di ku chon e ko pulo cha bala ni da uni do bu bien hot bo mo ye ni ara mo ke ni manu no te mi yo lot me mo ha ya au ko bo bang bala e ko ni bala mbire o ero bi no ke wa ko ponto kini ni o me di ya ke du dano o jo mo ba o ba bu mi kom gi jo mo ba bu mi kom gi ena tin menno et mo me ke ra me ke dano amo ba o ba bu mo kai ko jo mo ba bu mi kom gi kina ra ke yi mi ro mo yi mi kom gi a be yo ba e du ye na ta be ba o bu mo kai ko di mo ba te di ti mi ti mi ko me la e ke da sa le gu bang ko di da ngu ba ko che ko wa e ka ara me ko ti mai sa re ye gu go e mi ti re o ba no ko bu mo kai ko di re sa re lo ti mai sa re te do i ko lo mi ti re kino be lo bu ba ki ke me kino be ye ba ko ku ni kino ga mo lo bu na cha ko de cara que não sabe eu não me lembro bem bem bem bem o que ele jogou mesmo ó a barra mesmo ó a menos o que é longo né para o vinho nem porque é dia bem lucha canal que quer na me gente é bem é bem o gamo ó a barra sabe ele louco que ele jogou ó bicho a minha barra tem no meu dia do ar tem no outro dia ele logo punacha a me chega ele a Jordan lucha amenu ononi bala enamiu abaka bala techa luko banga duar tei bala moko ba duar tei tiro ko tia binu kan abei no wa kan ro ki kan no bi tege obeye ya ga mo gino ko dong chin ni wa choro ko me we ni kai ni chero ki ka gin tulo wa kan wa la o gino ko dang bala techa mo on chente me jo jo mere wo tere bor bala Oye, bala, chien me gye, kote ino me sare el. Noe kare, chono churu, bang bala. Ino kem bang bala, jami dushu, ame bala mko piki. Kwa kwa bala, jami dushu bala mko piki. Ne bala ka baka, e moa, ame ki jipo. Kwa kwa chien me wajono ko. Eka. Bala mbe ko kile cho un pero kale di wori. Wali wor. Ana win ko ngo. Ame ruwa la kopo. Pero ba ngere. Elo o tiru mir mere wor. Ko di wor ba bin ba mir mere lo ko ke. Tiru mir mere. ana mo ko man eka tare di wo ma mo oba e bi no ban balan di wo de pe ni jo me na ke kan ni bala ko ma no di jo ame bala o me me ni mi ra na chen ro ko be sa re na me che bi ru di ni ku be lo bu gi de ma e lo bu jo ko eka oba te ko ko ban bala ni yin pe ni ko ko di jam ni lo ni jonne no oberi jonere yin pero ti mugnara ki kombi en mi upura ande mi ku bodi yinu me ku kara mega me ti ne chawane ni ru ru pero ko ti me jodi ami ti mi kombi ata yo kere jo ne ke jodi ami ne ti tere amo chale chene mi ti ti ki ta bala o chale ki chente me o ti ti jo be sare en bot bala ti ken do mu bala po be jo bala ko bala miiro ba hadi je wori la te tiye ke le sente metie to jo entare en eto e gar ruo bini wo o komunista ka richeno e na na ba o bini ko come don ruo te pa ba bala nanga ya ko ba jo bala ko di ko ni an para mo wo te du me o ti e mo ti mo jo ni ten ruo ru pa ru ko ande ko ruo ru pa ru ko me ko ki me kete mi ki mi kere ro ro pero ko ka ki te mi me ki kere ro ro pero ko ka to te mi ki api de ne kete mi ki to ki le mo e mo ro ro pero ko ka to te mi ki mo pe to ki di mo api de ne ki no ki ni mi to ni mi bo ko pe to pe mo pe ro ro pero ko o ba pe te ye ni ki mi kere ki no ro pe bu mo ba ki yori tan goyi jotiya mi ni mi yin te nyomere o chetje te nyomere ni ada te mi ku bini e ni di ber daru ba e ber daru ba ba bu ko ne me ko ro ro ko e ko ko ro ko e ko ni ko kan nyomi ro ro ko e ko ni ko ti mi ki na ba e no mi o kan bi du ku ri te mi ki na ba ti mere ko mi e ro ro ko e ko ki no mi bi ti mera suan e ka ka je ma rachu e na be ena do biriki mere perro kwaro gida machi ko ikomi me ku tiami ni mi ri pe ya mo mi ri ni do pe mi ri pe gi men ti iman e di ya te ni ku gen do kwaro ko ko ta ma jono ko pero ba pe ti ye ni tim gi na ba iko do mere cha mo ti do mari ke tim pe cha me do ni tu ona me ku pa pe gi ne gi ne ti mo me ti ka e ba ku beni ro kwaro ko ko ko li ko ti mi ginoro eno mi e ka me pada o beri nin o ba e di wo ba e binu o ba de ko jono binu kan ti ngo ba la ke ko jono pa la ke no wo ge ba la ho ke ni mi ran bi de chin ni ge jo me sa re la bi ta bi mu ta o ba ni yi per mi chin me na na go ku mi kom ge de yi pe wo ke ri jono ko chin ni ko me sa re el ti chin re ene do pinyo mu para e bir bo tsaru para mo me ko bige go ko pa pa go ko pa pa a jo ke ka peti ni ateni e da jo ko mi ti ateni no bi nu ko bige ati eti eti ni ruo ro ko ero ko a jo ke mi ge nda change ya bi ni cha mo change jo ke ri ni pinyi mo bi ni cha mo change jo pi ne ki mo bi ni cha mo change jo pi to ni mi mo eta joko tike ko ko beteri a joko polo ko bijo ati tike ko beteri no mi ko bigini ko ro ko ero ko ti mo ro ko mi ko ganu ko ro ko ero ko ni ko ne ni ba mere pe

0: awun radio chala mot borri por talme benia chok radio patch ikirme karlo cha bich romko wan beru kan kede programme de youth forum gina te nyer ni bur mese janya to joken ye nyu koro me dan ayela fetie atikere wela ye kan atiela motuno ko tabni jokene kabino binu wai koryo kami Isaac Newton moru kamoru auto binu chaka kakano aduwe nchi wabaya
1: acho jini cho
0: acho wabaya rufan
1: apoye apoye katuni
0: poyla
1: weho leg
0: leg
1: kao ya habu program
0: leg
1: ba weho puya tek tutual hiyo diku meni natin na me marwa mi wakisha ni wano tuni ye wan kuogo bedo chawa ber dakika ber me yino ba mi obotwa me wano tamoni oti kede weho lok krachel kede buliwa lok krachel kede jowa ame gino binu leyo kagimogo dihi kede kape dihi kede karame ya binanyim lungi kuno koni katu wekdoe binitelwa leyo taman chaki ya chaki na hiagiki waro kede kukote bedo borri nya papu wote kede chuny maleng
0: amen
1: amen
0: korpuri kwe
1: wano bedo worship night
0: oh ya
1: PG Town Church
0: good
1: mm.
0: Ngurni korpupuri
1: korpupuri cha adok
0: oh no
1: mwati adok hada hagera
0: kudu kanya kini tekere me pudi jo ame tipasho mun awurwa atinwa ominwa ame oloni bura Joseph ame opiho go awurma chichangwen kano kometi chichangwen amin chia deka meti ya biruni kano kometi chia deka nungunenu duwe pia ryo wea ryo kano kwa mbura Joseph tini lepiruwa ryo pashu tunga wundeo kano pashu wa na munu kacha munu gina tie awuru wa mwati winyo program matek uloni ukui Solomon kwa wunea bina mwari matek tin kai bino
1: agama mwotere
0: ya kwa wune eleveni na mwari tetek kari jo petie ye
1: te donyo
0: ete bino mebi neni neni ka ada ko nyo chingcha ko re mo ko tamero ko awara yae kan ngir no tiyo
1: nyo tiyo jola ha ya ko
0: Solomon kre madam Gladys amor romatek po yo win radio ka chi ambition kite en kanye kin tek me bere choki radio ka do tiya temu gina ngo
1: po radio
0: no ti kre radio mere ngere
1: per tek
0: apo ya Isaac mecho kre jo du cha mete win radio wan tinu tiyo tamone ongi kopi ena na ko bini ko fu dok tieba ai komjo ayot ne kana woti ye ame chengwe tuna helwen yini nu jo ayot ya karwen jo adongo ta yini cha ho yenyo yini nu ne gen jo adao kel woni ubero gen bulni gen jo ayot jo pol jo adong kirna wan chengo kene urong ko he kombulu wa koni ngomiu jo ayot jo ko ni gine na maru ke luo te kido wo binu ko dana yo re na no ke luo ni ko mi apo a wor ma te chan ri wo mor tu gere tu na hito raxel metie a kohoro sub county out no ni dana me mo pir ri o ya di pir ri o ya ri o
1: bulu
0: bulu eno ke luo ni te tu na hinde ku dano awuru macha jo ma honga toro e chukulo ro luni kanga e sine secondary school o ya e tien tien tu kanga beno te udo yoko e domu nyira te da uburu ko ite tano nyira awre nu ni awu ni bera bu me mo hapire wadi pere wa ngwen o bero dana yot
1: bulu
0: bulu koni ni wore te winyo adba to tipo dio tie tu ko hakan ame ja orom pie Atina wo mono dia riemu da ho mer riemo da ho te duilo duilo mor ubere dana yot da on war riemu da ho cha kape rom da no ne ku da ho ko a wo lo mor no te bino bina ta joke no mi riemu da he gero kiti mono wati am ya por kon bule wa menu ti pasu so Isaac Newton
1: yes
0: ko ho tiene jo yot ubere kel wo da kai no wo tie dana yot nutik kama do wote kare pe dana yoto kelo ino jo ayoro ngwacho pong kunu lo wel jo adonko ngwa rai ngwa tia timere jami mena mirwan ko considering ikomburo metwaro mbiru ni kelo kuri pekini we hami microphone bori apoye matek
1: right apoyo Solomon apoyo jo adwisho hame tia winyo radio yo ber topic kora baya tutwal Kopoti ya teteni.
0: Bule anu beru kel wo.
1: Kai ni wot kaname woti ye kaname nuoni atuba tuba ya here ye. Inu ngoni kai kwedo mumot ngato kya wono. Ubero dana me kya here mu hapier de kuya bi duogo ping. Ame ka wano luongo te luongo ni ngato no nuo podo bedo bulu.
0: Dana yot.
1: Bedu nyomo ko hyo nyo podi.
0: Dana yot.
1: Podo bedo dana yot. Now, wando ko miti ko do ni anga be. Ngomi o karabuli do cha wa dushu.
0: Ena beru kitu.
1: Ena beru kitu. Pien wando ka e wora ka de school. Yinu ngone ka strike were. Pe opo nyeno timo strike mani.
0: Manu tiyo. Manu
1: ya bari ngongo.
0: Manu jwa yot.
1: Manu jwa yot. Now, Solomon. Gina machella meo mio bulli pola caro bero jo a meo bero kel rushu rushu mena machel bulu miro ning jo wure matek ngato bero bulu
0: ha achiwali ko ni miro yueha
1: miro yueha ngato bero bulu gin rudushu a en teme chawa moro timu kere mire meta mone at least miro kwa ngyo kwa ginoro
0: kari ena bero nyo ena
1: right kari ena bero nyo ena
0: tamche tipuri uye ni kada timu ginabe pwena mito jo uure ya giki
1: miro setting legacy mora me jo uure ker ero en pepar ni legacy mer ni ubeo legacy ya raj unyo legacy ya ber kitul ke kena dung ene ngeye kede
0: koporo peye
1: kajote uure kede koporo peye eno me kya mora yini nuoni karo kene ka atino uro ti school ka po nyuro ti ya yelo wijo inuonga atino karo kene da uoro ko ti mataki apo nyuko che ena pire kende kubini apo njini tikiti piyantia meto tino wate ginena te uore koni le ngare do kila tegba ngare kong uore do na apo njiti kiti nyunga trodo tikere poro mere mora chunga mere mora en geri ye mate ili pasukanu ero en uore niya ya niara te wapuana puana uore mere kao neno te koni le ngare do kunya tegba ngare do kritia teka me so ente miti ben ngata jo uure and then ginu kene ame umi ubuli wa ubedo jo ame ti ubedo kel rushu rushu our young people they want to try new things umiru temo jama nyen tutu alere ka anakobo temo jama nyen anado he level ne mat Solomon kama toroka tu ame upia pia kapori chuk ngara chako bilo bero bulu
0: dana yot
1: sinu ngoni bilo ka ginchanita piandanga na haput pengyo kita gini timere kere
0: reaksyon eri kom dana na haput leno
1: tero timere ka kwe kome teta ngungu wiyo rusha kwa hie ngurakelo wako piena na harapudu tiyo kere pengyo ni gini kai tiyo kere effects eri tiyeni ngo wadu kere bula pola meda oto because of tamu ni gini ko otem jama nyen like ko yinen baro pik and you kata tatani kunu pikuru katu uko ni round gear tie ngo tie kanu kar mora na hapudu pe on wahi round gear te por rialo mete ne chak tem michalo na majer they want to try new things
0: bulu mite tem gina nyen
1: mite tem gina nyen
0: gina nyen en miru ne jo chak nene en
1: e chak nene en
0: ye
1: en ene ye manu gina
0: da iko uko po ate po yu gina rotimere when I was in Kitgum, yeah, one of the langi come. By then, I was the supervisor, my JB Construction Company Limited. Chamo tunu Kitgum, yeah, quite interjecting.
1: Okay, okay.
0: Chamo tunu Kitgum, bula one word kitgi. Ane na logi, ane na logi. And kaya nubiru supervisor mirubeni ngata riek mate. Ate donyo kakanoro. Me atamuni mirana winy kita jono tunu ni abieri kwa okere no ti wor lamuo district karnacha lamuo district puru pohera district eri kwata numiro joge wanu tunu kuno karnacha otor keru no pe kunu tika toilet kede administration block wara chel er construction no ken miru mede cha wanu wo buli cha cha ko kobo gimoro when I was there but they were not knowing ni anwatie no le aman ena wano bino ko kani aneno ngato chaho mitu nyaho moro kan eh
1: mm
0: iwi ko pomo
1: mm mm
0: ko por mai chona mate no joni ta chako keto pien joni ta jero ko jo ayot ta jero ko ngato chaho mita chori eh
1: mm
0: no jomi dan te ngio kadang jomor tunu kan no nyen jomi dan chako wira jo kena kelo garri ya boro ko ngogi
1: mm
0: kuri jomi no gino dan te bino te mero ko ame obero obera duogi me wulu mi to temu ginoro
1: temu ginura nyen
0: anyen
1: piendo pian ni mo ya loke popate re ti
0: ngata mo binu lanyo ngata ngata binu lanyo te teru chena jo nyer kere te binu ngutuo mara me pera me bedo e kati
1: kero da do na ha tuba tuba ene no i process gino no ni atuba tuba bedo kanu da ajonu aya yenyo jonu ala laro cha atuba tuba obede ye so gino mio bulu bera kel rushu rushu tieni bulu miro temo gina nyen te ginu ke kana do nyen bedu bedo
0: miti ene cha
1: bedi rashu nyu ber bulu miti ena ko e cha he ka bere tieni ni kome kara kera tieni ni kome
0: danu I don't care
1: what come peparo manu wow. Pero karata bulu
0: mm.
1: Then ginu kena meo meo buli wako mena metie ni ginu bero jo ameo bero ka okel rushu
0: and then go nen gini wang joi
1: meno kwe wang jo chawani bero ni bulu pepi meto ginu radie akwal
0: Aiza kwa kwanyu weo redo ujen kato yinpe mero gina di dong.
2: Ah, geruta homina. Kane nung atoke rekare puny kwanya apach kane. Ami ye woro.
3: Kame wil jami gedo. Kode linkiri yiba me gat wan gweno. Gedo pe yon.
2: Endo pwede kopo. Yini tiyo hukora odi chani ngo. Aneno odo chile menya menya.
3: Samaritan adwe adu kwanya. Awuru kununi ya wuwilo seme. Nata nung wil jami gi pinya kuri kobi. Atenung biru wili kunu keke naka tiro gedo minna. Iwilu kuyata.
2: Ateni?
3: Yes. Jami chaluche menti ubari ayon bus, tirafs, expanded mess, welded mess, DPC, chumalinchi, long mego yu ubari keribao. Jami kubu pidu, chalo pipe sizes apapat, sanitary wear, chalo sink, jokon, wasan basin, sitting, keri squatting pants, me toilet, sato toilet, ginadang loa loa chato, plaskon paints, ya pacha loro. Basko, seweko, Neptune, keri sato lini, kala sa papat.
2: Anyang yu wings, mat, kamo no. Ode na hoku hiri yosha, dongatum.
3: Abe, mechen, kai gedumo, kari make contract, wile kai sama. Maritana where I met plot the Rio Webero, Market Street, who pivoted taxi park a bite down. Go a chimgi nor a dega bungwen at yo. Not. A beach and when a beach. New nor a beer a beer and when. A tell and when a bungwen. A beer nor a beach.
4: Ulo do sergundo. Kaji chango miriam o daho wecho. Kuan the tien muga bung kitchen.
5: In an atia tony yo dagoni mum. Ya catch a right. Okay, like ginurke kenny wunga. Tama ni kwa riema de.
4: Omen doka chinu ni daho ducha bina yik tangu. Acho yina megwek da chwe kumwiberi. Agami buri yin serigono tika ni miri la lara bacho uwaru. Konyo yini nyuti daho karrega bera pe wawu yi. Siara kiu mela sameti senda lobu lobi bale koma sela biri no. Opi meri kirigiru mechami par buildingo. Karrega bere no. Regu wonga ordinary. Terregu nywaga mo godoge. Pasha chill first class. Terregu kal mogo kere belgi duch. Opacho na kuchiri kakano. Hene wonga yini pache terrega chill wako. Ute piki kavera menono. Aman jome bale koma lobu lobi atar. Kirikano lungu rumu. Lara uru kuno. Neno wati yeme miji konjika kare wenu kwe mwot. Kaimi turegu rega pe wawiji. Gwachimi ye na manota bira bira ngwen. Abichela deka ngwen. Achela bindot. Unyo nota bira bira bong ngwen. Achela bora bichel. Abichel yo abich. Siara kiu milas. Your satisfaction is our concern. Koi lao long. Akari chua kutimu dilume asinol nyope. Kuga asinol uduogu ko. Ata jua nyutu yomi yegi yete unyiri loba moro. O chua kutimu dilume asinol ya liri che wende. Uyobu kwera dipi teri kopa asinol ar yoi piru abichel. Anaka te. Eno miya kubini jua kweru te unyiri bora teta punchu. Abiri nide piru ar yoi dumabiri mwakari. Iya liri trading center chako chawa mwenda ken mu diku. Chota chako mielo tomcha par yoke ken. Naho diku pingite. Toma dita jua goyi kakaru ya lira. Uluoni city sound. Awera diri kwera ni abiru kapeke.
6: Kaba agamba kuta. Tamien singo, determine singo, yo my people in a lido. Simanina kumanya ufilini, imagini, nakatuka nakavye landani. Ngavi mobili, abanabe apachi, abanabe kwania, abanabe abeyi, abanabe abeyi, abanabe alido, alido so. come through 22nd of July. Kapeke ndese kapeke ya nwase elo.
4: Wele maya wara biru Mr. Oneru sam direct ame meru ko meru investment lira. MCA biru dike sa mwone mere diya pachfama. Alibas dike tutu mye pire yo. Dog gate biru tutu mye pire wa bich. Gold day bo laha jele tutu mye pire bich. Eka flat na mde biru laha deka mwane. Yome wan solo alaro lelpe giga nam jesu kere duku. Biru nywa hukara jel kwere ni. Teche ku unu ase nol mete ri kopo kari par kopo rupeye.
0: Apoye duku cheni uwe ame okarno. Bulu. Edwin ingeuru ni na pe miru gina diu ni nu gina pe diu no uni mi ote ode jomo
1: apo ya doge we on radio so anina tu yakobo ni bulu ome odo bulu bera kel ruchu ruchu bulu pe miru gina die pe miru gina die ka o ano keti ame nyoko keti ready a fight. We pa mia poder comprendi a fight because man in a better organization na me kia moro o tikere tito me kik do mir ni tado chue ka karo no ruji nu ye me tik kitu do ko ka mia poder kin chalo group ro me kin chalo a me ti ungoro bulli ti ungoro jo adon e ka ni o jo adon de ko boni wa no ta moni ni ni ni no ya ko ja wa para tiel tu nu kere na ha ja para rio wa no do bedo ke cho her wa moro ka inu ngoni bully pengenya na ne cha para rio cha para kendo cha para rio bero ka cha me leisure mera worro ka leisure ero jo adon une ani cha wa no nyu no bero cha me tio ti me porro ko che ti do goen ki rori do me bero cho here ero buru pengenya me to kanin en kum cha wa mere me leisure activity merkia peo di cha wa mere me tu ka diro merkia peo di bulu akelo wa ko kan pien pedia me tu ginura me die. And then, you know, here I come with you, bully, obero, joame, obero, joame, kelo, rushu, rushu. But ni, bulu come chiamo, aro, miro ka yomu ye, yore me miu, kado chiame, ngata riha gwanyo. Miro ka yomu ye, come yore me miu. Kanyi nero na hebae bulu, wano bero kere bully mo, ame, obino medo yomu ye, yore me miu, erte bitogi, noko. Karame lia, tia beo, ha? Ya puliro tu no gargere.
0: Ono no risa eno.
1: Okay, ya risa. Tebero yetu lo ai.
0: No lo na wio tanlo.
1: Yo te hago te ñero. Tia me to ke no me yo mo yige. Ente yo nge chen Bible ko boni. Ngar mo re no don yo kana.
0: Ye risa bin wang ta cheno
1: yo. Te cheno ke yo ko. Ai yo nge ni cheno ke kai to. Ngar mo re don yo kana.
0: Bible lo ni ngu. Ngu a ke te bi modul cho cha dushu.
1: Kero gina tie ko giyo ko. Kiala duogi metamo ne yindong ko e kia moro. Iktiji kom do. Oke, okay, yom yi ka. Eta bu yomu yi ya nuwe ti kello wa. Eno mi oda kia moro buli wa obedo jo ame obedo parwe. Ana po ye kare moro me nuwa anpo da. Ate tidi. No teke de grupa jo moro me wan giro nga ti pi. Ana donka na kian pi ti ye. So, kia moro da pengo me wacha kan obedo me yomu yi wa. No teke de muje moro me teke de. Eme mere dog yo. Do jini chiemu gire dog yo kan keda eme ni. Ita eme ni. So, nina chiela wano tiyo mwe shipi. Ngaro te kati tam te konule. One wrong way yuni gala duya right. Ute keta puwa baro toha. So te koni, toru unu bohe doa. Tuyo kwa ete gali kina del gali. Wano te tuwe yo bohe wajia kwa ete gali. Ete wano karo tuwe yo kwa bohe ni. Ujie tu ube dite memere
0: achamu dekere
1: lakere. So wanu ti loke wana bij ngana kiel tepe wihu puwa mwana mujie deho lili duj dauna mario nama denga nama bij tewe kukaja mea puwa keken otengwa yote chung cheno adoo kakado tebido nyero eto nu watu metu yomo yiwa yore memiu eto kele wa. So ti jia mi moga me puru katu kere kia moro kum meka nuda ko ngio ni ginu rai ya ngio ko ko mi rai ba
0: er
1: ti amiru kane e yum ye e ti jore me miu ka ja do ngata rie ti agonyu ko ti agonyu gi and then ginu kene ameo me o buli wa obero jo ame obero kel rushu rushi cha wa dusho chaplin berni buli wa pe obero jo ame ye ga motam
7: tete
1: pe ga motam
7: atwali
1: ka ja wa medong ngato neno koni bulu mordo woro kwa rahe tauni e kony bulu kede tam bulu pebi ye gamo tam bulu yeng ni endwe beno arame tamma ene tikero beno tamma mi uromo dadu ene nyo jami duj
0: tamba giki yai bore
1: enda go pengioni da di tiobro ngata meti kere experience bero ngata me oneno lobo do ngalai di kere nge japol enda bulu ye kom ta amerikene then gino canada o mi obule wa ki amoro bero jo ami obero ke rusho rusho obero lack of opportunity
0: okay
1: Okay. Lack of opportunity do ka obero kanu nu ne chanda do adonyo ko kanu pien no gino rada ro mo timo petie So no ni ticha buru kom da do pe na entie ni su kom do tichir kom do bero ka endo bero kelo wo kanu bo mata ta woro kanu nu giro ni okelo wo ko ero mata meti kede gino ra meti atiyo ti jamo kana pe bar cha mer me worie pien nu ti kon taita me na cha me donye jomi mo ga ta pen muti e ero ka do wanu ti kede lack of opportunity ti pe buru dia bera bera chanda do ti kanu nu ne cha moro pien dung cha no rede ti am ti nyu nu chene dong me yor yor kanu wore ye menu mo chene akelo wa kanu pien ti ya me di maner ti mala pelare e ka eno kene komo bero ka pia pressure pien wandung wi ko kami ya pore school wan nyu wano kami ya pore chegere chagere ss wano din kwane chegere ss obero ote winyu ni ote in kwana duko ss to we strike pia nuongo dek tia remu gi ero wane kuja da ote winyu kwani wane kuja da ote nuongo ni dek tia remu wa so pia nyo cha tugu pi dek wana ko ni oh kajua no da tugu pi dek wana o ya wako you see so pia kita wana ote kere age bracket rachel kia tam wana neno te ki kakana wana neno te ki hieno wana ote tugu ko pia pressure teme yo wakelo ngo kelo rusho rusho
0: kelo unu wada
1: ako kelo wada ako eka gino keno bedo kom limited guidance and mentorship weak family structure ada bedo gina mengo gina me kelo wada solo mado kere bula me kiawa ni ubedo joa me ubedo kelo rusho rusho akaya do gino raj alwa hotima green ye joa ni angin pe bini ya bedo ni pien bula ni peo binu loho ke gichwa ni karagin potino Utenyu tiki kita me jami bero kede, kita me oando leng kede situation soko e chawa moko, unyual peo kero ke ping peo loho karakil ket gi. Teme yu bule ni chawa dushua me gin bero, gino dong dong itame diwi gini, gine na du bero jo riek, gina ye du bero jo ame, katu kede kop me a giki kopa gino katu kede mir jo yeng karakil kede. Unyual da peo nyute ni, dana dida do cha moro ka loho waro. Kya mora do kayu dikere tammi mora me do yiti ka to kere kayne no majority da do kwero ko ye ina ye de ye do we woti majority bulu pe o training line no temi kya mora me do ginuru ka tu bulu wa nyoni buli wa ya haro tero tim jami miregi then ka woro barati hota we ke chaplin ko dok kya wa me ko bu ginu ginu kene tieni ginu yo da do buli wa bero o ken rushu hiyo Tieni bule wa ma wati ame o down da donge kwa me kana rushu rushu roti ye domestic violence I pacho pien pacho wenda do en kwa pa yoni tek mana upenyo ka kiende me kadu mira ko gama ba pe ka o temi kiende me kadu
0: nyurni ko ba mama
1: ha o temi mira ko ba mama te po me yo kiende me kadu baba te ka o du ka ni tap mira ko kwa ko mama ko e lem luheni Demi yo bulu no ngayo ni, ya amor kara peho te du tie.
0: Utie
1: hi wa. Ko pepe do pingo te tiko ko mod pe tie, wa, ena ye tero. Ena do ena kuono di wye duchu ki te enu, tero ki di jame duchu. Tero ni wo, teke kom gina do anamito. Wa, ena tie ko. Wa, ena tie ko. Tenu ngu buli wa kana gente ya wari ye, ti do akelo wa. Mea giki, bero ni buli wa do e chawa ni ubeda bori kanisha.
0: Kanisha do peye ki.
1: Kanisha peye ki. Didang kere na kira da tika nisha right entro beri kanisha dang pat kere lopu ngwa me chik me kanisha kobo wande kere da jwa woro ka ilai wadang kere piana meti

0: Agama teka teka wintom mewango tina meni na tini amari Roma papata ini tia kere tia mani winyo ready Apache FM 92.9 mewango tina meni na tini dakika wakwa la biro kuma manono ento pekire meka radusha wano tiki rotimere kuma manono apuwa imeka nywa bilo lengu yiri kumkuru munu drama amenu tia katoa ho in 92.9 nyao bedo kilo nonache bong munu meache kene ya menu wa biri ye kan pikire meka radusha chima bishel medo kelo ho yuba munu me drama apoy matek aleguya peri kanin mayo ramo yeru datike kanne mere don ko borti kati kanne yina de di ter radio new ko kati woriyo atam ne no mir ko betti ngana ko ti puñu poñe me ina tini ajala bala wando ti atera kanne no tim mega ti ame ti ater to twa me watro ko di ko pa besha jalu manuno da do dakika wa ti amu tum ko ala ko bene a witu huwa ati ka me ti nyutu kana leri pero ngeo kita meda atim kede nyonya tim ningo ami Lilian dake khamoro a bit adogi ye kan ti katira untum agam Lilian ye kan a Lilian agam ko
1: yes kakala we radio ko ni wanu maru wata hate hawa tu tu kubu bitu wa na shabe ta mo karsha ko na ko be jame wunyu wa ko ni un ko yuru ponya me ti yere ngeo ni shane girpin ti atek eta bon ban nda pete mungkin nate dang ko jolo na hokuo me penu ngin kya me winyo program wa ko ni unda e beru no kakanu kya mane el si wan du chama tie chu ko ni kom wana ti umaru da ju mi dire tienu monu boro ke monu en ngeje kan ya yoi duan
0: en tie chu ngini ga
1: ba ni nga tie chu ngere
0: ul kita ngeo ala neno pa chu ka cho ma che liet jo elo mar tie nyo na gini Mr. James yu ho gede manano adita mo dia lungka ni abidu ke ni chen ka cha me rom pi cha ati be man do chen tum a unja di ok to mama ko ki agam wai lai ma megwa okay

0: to dan do po de mo e mi ame
1: amo mo yaram me dawo da do da hada ha
0: amen we go ye chim da ti da no mi de ti ri ame
1: ana tu no do ka
0: o po ye tu ko do wo do pa shi do
1: wo do
0: ange oni no re bua la bua
1: yo pa shi ne
0: yo pa shi wa
1: yo da ra yo
0: en ye ne we ho mala ngi ti
1: a ha jo na he ti ye ma be
0: en no ko ru chue
1: Korcui,
0: ah perajar,
1: balur ba,
0: pas dah hendu,
1: pahen ba, peraj,
0: kori kane,
2: mam,
0: ah, idu kabo, ah, apa idu aga, ben, inu
2: ah, buter kom,
1: oke, perbalu,
2: dah eme,
1: so. Eyo. Ate teni nwari. Eh ana tie podi.
2: Awi.
0: Atena. Tia bear. Tia bear. Tia bear kwam.
2: Aya
0: tasa kwa wara more ba. Eti sare wona koni wari wili wili kera gare. Okay. Okay. Kweka wara more kwam. In kwe don yi jokon kan wer ne nen ci ayi gi kon kre dek ci akon na nen ti wi rin mo ro ci rin dia ngara wo ra me gin ja te do ko atena
1: ati eba
0: opo yi bi no
1: opo yo
0: ber ba
1: eyo
0: we ho ja di na no tie
1: yo na ye tie kom
0: a opo yo mo ra gen da
1: yo jo ala mon mate
0: a opo yo be ana tena ni nyar ni en sar ti yo ko bania Mam, wala mortie pora tia wo mami ni abia nyuti.
1: Ate teni do.
0: Ah, po yo de yu chuni me kanyu binu da.
1: So ana bina loh kresion. Da ente moko tamer borra. So ana de moko tamer borre. So ente ko bani. Ame jom mo kena popoti mere. Mere en ko bi nyura borre. Ini nena dang anda neni. Me ba ko beda menoti ngeye. So en yinda okera po yi matek do men kela kan.
0: Berba. Amane ni nyoi binu mission ne nyomi yaiger podi binu nyute uno ka nyura
1: kita enda ko bokere ko bani an kora bian en ka pasi kon
0: okay ah ko yi binu
1: be
0: eyo awi ana mor da ko green ko ne ter ko chim pe an pora pe penyen ka ne no ko bagir ni an ngi ena bini nyom ange ni enti abini nyom
2: kita yeno ko bi kele o yekita ko mtie kere
0: imye nga an wobi no gerno ko bani timeto nyom bet kere eto ana te ko bako na me podu pe bini nyom mer ko cha ko ngine no pashu ake ana te wona no pashu ge ake do te do cha ko gere beru do an pora kere ka me bi ne no gere pashu Ani ano?
2: Ini ya itu tinggal kami ingin baby ini nyuruh cuar no eno borra nu ya wang total.
0: Ah, mom kenapa apa bintang mukitu ba?
2: Ah, poyo poyo nyara.
0: Anak kau bini kau endo binat poyo sudah do eno anda nyuruh kau. Amerika eno dawan dah tu dah kerida kau dah ada dawan eno ini poyo kuno dah.
2: Pira date. Aman ni nyalat ya duit. Ka.
0: Unyalat apa dia? Anak kau bini unyalat apa itu berborang kolgi.
2: Oh, bener mere.
0: Amager dia kau ni pegi ager buat anak pasu piandang, ni nermen orang ada rom rom ni paper, cina rimer cah ada rom ni hotel, amen biar ager kau orang nenda.
2: Amen nermen ni anak pire,
0: nermen orang anak pire. Ni
2: paper kiri hotel no.
0: Ani anu do.
2: Mandu jin kau ikut cium kau hotel dong do.
0: Deko mana hotel kau orang ada tidak walang walang wajam yang ada, jin deh tadi wajam mekun dah.
2: Aiyah do.
0: Dah.
1: Ayo.
0: Kau dah nyawa dua ruas jam dan.
1: Wari.
0: Nongka beroka.
1: Eyo.
0: Kalau sih.
1: Balik rupa.
0: Kalau aku, bangka tu lanya sang nasang dius ku sarorwa.
1: Amin.
0: In kau de jam kang.
1: Okay. Mirkem kari kelba.
0: We are poor we lagi nui jokon. Mirka waram karu karu bet porang.
1: Okay.
0: Kakele kang.
1: Ende ko tok jo advong ma ne kum probe nen ka poy popanyo uti tok jo dek pon ken kit ngi dal jo wi du ana pera jama do ngi dog jo ko ni le repo ciem eyo
0: kadu da ayena kero ko ka pa ora mo ginde te medo
1: ba lo rupe
0: ginde to sa vingi ko
1: pe ba lo kong dong
0: pe luor ba
1: ma pa ma ndu pa shi wa ndu pa ra ba luo ina do kai wor ba ndu do ki ni ina do pe ra ba luo da
0: eni en no
1: yo
0: pe ba
2: karti atia
0: winyo
2: Ah, kwa biyo me juice money dare hitere bakunu.
0: Enu ba.
2: Eh.
0: Ayedo. Man, imati da huwil na juice kunda sora ni romu jani. Ane.
2: Eni yeno, kwa nyeni yeno yi.
0: Oh, ane.
2: Eh, eni yeno jago.
0: Eh. Dan.
1: Eh.
0: Itedo lako yor kari gini ba.
1: Ah, pe bala handa da chiam gira kwa.
0: Eno.
1: Eh.
0: Lako yor kari mando.
1: Bala urma upe.
0: Mm.
1: Eh. Amani kubi malanda ni wan wudda ki do hini unendang pashu.
0: Ana ko be ko mo ko da do endu ti aberu kare wiyeger
1: dang
0: ane me kom da do ka cha me ya rom ger nu ra do wot kare che
1: kom dang cha nu te binu baram ko pe ni ni o da pinga man bir pol pol ko dok po ba ke yo ene ko
0: ko tu nyo ne ti ero
1: mer
0: da ya sha
1: a te te ni ba
0: mom da do mi ra wor ko be da do ngutu ya ya
1: mi ri ko be do Pian anger ngi ora po hiro ko jam du jang ngi ondo ko na kan du jo ando ngi o ko de do
0: anger da ko be da ko Ma,
2: awinyo
0: kay bimba.
2: Man ka dada halunga ngo serti kena yela. Abinu ko ngara yatina.
0: Akobi
2: awinyo.
0: Ajo dan te community mit da hako.
2: Oh, ni mit war ko bo.
0: Do ko ni aluoy. Be ba hechi
2: ko wodong. Atendiara.
1: Atieba.
2: Poyele madahi.
1: Apo yo.
2: Amandu iti miti worko.
1: Ata minda worko pianin pinga manda beru pol pol ngidog da tishwe ko yo racha mandu ka ngola pa berabe.
2: Kere nyo imiti woru ni sardi.
1: Mirwana ko wot kee de enda ngunen pa ya kida anda neno kere ni.
2: Pira tek do.
1: Kako po da beri kien do ti beri kien nung wandu ngo. Ko da ngeo pa chiu ko kide do ngana ngeo ka anda kero ko ni.
2: Na poyo binu poyo kon binu kana le
1: sien
2: kanu ikwale una kwala no ya wan ko
1: beberba
2: ino ite moto uno jadier na no dang
1: aya ba
2: beberba
0: acho
2: gina wori wori moto ti te
0: wa
2: dang awu yangi yini rie yini wo
0: mom kita jini poya kare an patoro chiki ba
2: eni eno
0: gina ni o kita ana beru ga
2: no moto ti eno kare bidi tati pe yin kon wori wori mar kum na itino na wori ni no ena ner meno mon do ti a chalo kwaru ni
0: Ani angira
2: eni en
0: arawote mukete jini kwa
2: ayo bangete

0: Hello.
1: Apoyo.
0: Hello, Dennis Mebara, kwenye chawe nambie. No, tama mami ye buluno ena dako ka ini nyomo koi bet pa shuwa kariduwi ti uti shango. Kwa ini na dako pa vien pori kero kum tini ni ibero ka nina riore uoro kai dao tui karadu kushango anuwa wote yiri kero ni onuwe bori. Kopi malano ena tia kopi nyano ena ka nyano po uteri wye meko meni jem te uot kiri shuare kare shiel ena ke dao. Aperu pasi kanu de koro naga chapira jelena ko buna nungu turu nahi duwe dudu kato duwe res bien dano kati ten yin pengyo nga ngar se chel temo
1: libo ko
0: tang ena ko kugari dawe ana poi un mede ponyo wa
1: a poi tam eto penen ba mata tiar yamu ji wada har yamu diu kalo
0: aha an kom anuo ba kom gini mar dia ko ko pe o pe ye da her ko je mo kere chware we nen ki te chware da diker kar ken da menga nu kere jom ken da pe tiu ko
1: okay for you
0: ta pa ya
1: hello hello
2: hello
1: yes
2: hello
1: a winyo hello? Off the hook, you're not ready. I'm not talking. Hello? Yes. Apoyo.
2: I'm going to let the people hear me.
1: Okay.
2: Oh, you know, you're a human. You know, I'm not talking about it. You know, I'm not talking about it. You know,
1: I'm not talking
2: about it. You know, I'm not talking about it. You know, I'm not talking about it. You know,
1: no da baldo kendo
2: akere wa kamo kere ojere si ter mona pora pore kaka tijere cha ame tere mi dira hata wume ame ma la ni ko tu ko ti teri
1: ese teni
2: ana poje ba
1: apoje tani actual kala chimina kendo no mira mu kam kan pichawa binwe ko ye kan era bimi jana ne akopka chira riwa dek angoni ko pia pola meno mirin ko ban ka kanuna maherge tu khwani era ka bagdo ami jona ye kan che wa ko pinina tini ka don rwati mun dofa cha bita bi no boni a wintum agamda na machet yes
3: okay you ready yaro bro bag we are more tatas ka jwa personal chiamari chel ke odura like jar bar poruga koi
4: when ready to long and small ana tu ho kaka nyahana amo tu jodu chamo win drama ta mot ma na grace ta mot apony wa mano no gwang morris gin kar chel ko ma ta
1: next aha
4: ta kalu ane juliet ma ngi amor jangi du su jame charte bu kan amoru
5: Derek se ba me chawa pe pa lu ngi ngata kana po yo mate
1: good
6: Jackson team what la ana pa moto ngata we gen
4: Sara chekene we hamoro ponya mangi adaho boni. Kilo?
1: Yes.
4: Atike ratin baby na moro kan. Yeni nga?
7: Yabe.
4: Yinyi nga?
7: Nyashe.
4: Barjani nga?
7: Rafaela.
4: Barjani Rafaela. Mawo nye nga?
7: Yankwes.
4: Chuke moto kwa mbaba gini mama kwa. Timi tu moto nga?
1: Iko ni baba nye nga?
7: Mawo nye nga?
1: Kere nga ada ko.
4: Baba gono.
7: Oban.
1: Okay.
4: Oban. Ami ni je gono nyenga.
1: Okay. Ane no bara entia you ben make kobudo ngapon. Ero cha wa ngwesha ko won kom.
4: Yes, wa di kera tin kan wa nu punya tin wa mor ka di tida ber ame.
1: Wa mo konya wa ka yan.
4: Wa ar watu ni cha bitu bi.
1: Apo ya. A win tum da ke ka tum ko dum ipata bi we ko ye kan bi dogal ma mun mele pasu. Ento ya yo mata ka ta ka ko ni jamiti wa. Ko kwane pijama pan municipal zone apan municipality department pe ji mission ticket enndwe mona biro amajo ducha bedo kede mona overnight pan municipal bye bye pina

0: Hawinyo tiyo po ya taike beruni yutelme na tine nyabero ino sando guang hatuwa ki ya jula tahata hajiri ame chia katu dong kaka naroka na menyiti ye kare tutu yugi naroko yine lao giri keri radio wae wing kwa na me hayae boto banyo yutelme na tine ni
1: kisa mo ba ati kere kiten ti kere wori tin kere wange wang po ye dange negwa ke yu Poyo moderator, mojole radio, o nyiano bedo pita wiele. O abedo karalacha pude dokpa tuno, jokene nuti abino. Eno tini pikisa banga do hokela, nata mea lokele joa mitie ya winyo radio apache. Donga ana kwayo ni yini teri iri. Yen Bible kone joa winyo, tiekele winyo. O banga en kop, jo ye kopo miyo gituero me doko tino ba. Wano rabo kan kop me Bible te kop ni pio kwany pio medi kono ka kita mo choke de o obanga pono ko i bang dano ka chie dana bal do ata mi ko lego te kwano kanora nok we ken telwa rote ba won toyer papa me kiratira obanga yin pe loke adwa ko pocho twal kar chier kre lelo kite yino ba yin tikede neni radio ni ka ba ha on gumiye ter langu a ti radio ni mi te ko me radio ni medde dok mi chu nyajjo Paul Mari me wegin ket ko gi komi den mi o papa anati kana goro ko nyape eta yini a papa yini tera me wega ket ko gi komi bien papa yini mi ori ko mi oni an mi o ngecha tut e kom kopi yino ba po ye mate ka chu nyu bino metinga malo ikitarike koboke de dokate koboke ta chunyiri ko koboke de apoyo won kogo